Unu bin mang mar mang unu mang rongo ngakul manikai. Ian gabut rukurupan nu malain. Wakai ngu musiko. Warang piban unu ingu rongo. Kasekin ngu di Maui. Archie Roach. Paradise manikai ako. Nan ngu ni string ikai ako yam. Nalcar kan jamar kuling utar. Jauh yurkan gubungal kan. Ya palanya. Kamu nyimak. Yang limurung ini. Mereka tinggal. Nang ikan ngatil. Happen. Kamu ini ngurung ini. Kau waru. Kulta muka. Manyimak ngay. Kau ngay ngay ikon. Ya ikon kum ngay lewanga. Narato. Wakay ngay manyimak. Life skill ko limurung. Nenan naro anting ko. Ya palanya. Yo. Karabang iyo ngomong maranya atas ya palanya. So then you ngabala idin rongir. Taul. Ngunye ngupi din childhood development pi. Development ngay dual. Naljan ngay kamari ci yoto. Wana wachan tukar kuru. Wana nika nganya ngamatam. Ngutan maram gol yuyun. Loom ngomaring gitir. Tunup power tukar kuru ya palanya. So. Welcome daun. Evidence. Evidence yuk kaya aku yang ngunye ngakon studies. Malang ngunye ngalika ngapa ki all studying. Naljan ngunye limbrong ngalika. Ninna. Nacan nemu orang awal ngah barang gayon. Cemar kolek ngolekan nama kah meringkit tere. Picking up olal ngolekan limu rongkal. Palanya ray room dong ngolekan manguci aku yam. Nantinya tu nguni diyo tu ngutul. Kabul nguni tak kaya ngan nama room jinawa dual biring bir well being wal ngah limu rong nacan limu rongkan ninna. Kawana limu ki manguci grupul jamar kule wal walalanggal manymak dokar positive nakun wana limur jama mir walal korotumir parents wo limur tuka baing balanya milkom wo pican belian tuka mil grupan ya ikul nakun mari kapina malangula ngay tuka nguni yoto nama ngama yalalang ito nguni wanangum limurun picking up to pican balanya mala childhood buja yoto wal ya memory ngur tuka liangur kulngire ngai to ni ngutul ya ngomire ngone ngomire koyanga na oyorom do limur maringi ngone to limur main makum jamar kulinga ngutan maram yutai tamri limur to lain control ngone nyumo kuling ngorian limur to nama ngai to jamar kule yual ken main makum ngutan school kurgale urban apan yan bili ngalapar terwal to palawal to ngone yala lain ngai ngomire na Many makundukar golaro narao. Ya pala niya nga idol. Yo. I feel like kanan man dubulo mani kay nirpan. Ka, I'll just see what I can put on numalang. Matubulo enjoy.

Black Bala Mujik, Dragon Bala ngone din ngorongon. Oh, ya kang ngorongo. Third manike. Ka Being Ring, Memories. Benji and the Bellas. So dole din ngone ngara kan ngorongon na malang yako yang aldao around childhood development. Natin ngole kalimoro, jamar kuleo, jaga. Wala wachin ngayle kao ni dukar kuro, limuro ka ama, limuro ngoy, limuro jamar kulein. Limuro ka try manjma kumyan dukar to, jamar kuleo, jama. Katpon jang aratu yako yang dao, ton jang ay to dual marain to do with dual marain yako kam, nature ka nurture. Nature yung dolong na genes ngur karoon barangayon, gulang ngur, chinawa, ngandi wal bapol. Yoto marangalangaw. Kabulo, natinya environment ngurka wanga ngur. Nalchan nganya ka ngutan maram. Yapichan. Yo. So, ripukurja, mayali, yoto nduka, manguchi ako yam jeans kuro. Mangu urguna. Nguni, nguna lachan di iti dukar kuro. Kabulo, environment kuro. Natinya nika wanga ngayatam. Nalchan nika nganya gama, wana wachan. Wanal ngay nguli kao ni yuto everyday marchi pak kuro. Nito ka nganya gama gal nga rara yun yuto maltun jalgo. O nito ka marchi ka nayol nganya gama. Na nguni ako child care center kurmala. Tanga nguni activities, there's lots of toys, lot of things to do. Jamar kule. Ngay to ka yuto walang kanyang wal mala jamar kule wal nina. That is part of environment yako. Nurture. Yato al ni nganya ka nguna lachanditi dukar kuro gama. Ya kanan ngo wangay ngo kadukar milkum ngundi nga yaka positive because ngay ngundi also part of nan ngo ngay to ngutan ngurungi didi dukar yung malaman makum ya pala niya help nga nyaka ngunala chandi didi kung gayon na ngay to kanakunyang tun ngay ngay ka ngay to kanguni yalalang ngurungi din malarom do manguchi ako yaman wala ngay to nguni yoto rung bak maranamir ngotol. O ngay to ni yoto raipiri yun awi. Di ang inguli kadual room dun, yoto yung ngutan. Yo. Nguli to jamar kule yun, kung ga yun manjmakum ngutan maram, di ang uindu ka amang uchi yako yam, ngay to military yan, ngamatire, nukala nga al yoto al, wukiri urgali ururum guru. Ka other things in life, muni ngay to ka nakul, wana wachan malang maram, nakul nga nyan yun ngay, ngay to ka wana wachan marichi. Di ang inyo room yo, to bulun ja markolin guru pandukar marka tu marki maringitri ja kaila lang umiri ja main makna dukar tiang edi karum dunyola utan ja ka resource parents ko mana dunya nakun lasta kada o guru pan na nakun wala numa tuka baki es ngandi ka bapa ka guru tu mir mala tu yo ja markolin five kai ka dukar ngora ni tu main makum no kalangau yoto. Maringitinya we karum milkum. Number one, ya, set positive expectation. Mak to bichan ngarala kramiur ngukur ja. Milkum nito, nito jal krega maare nirpan mire, nukalangaw ni yoto, manjmakuru dukar kuru. Manjmak. Number two, have a regular conversations. Mayali. Piak lingku ki tau mala, yako yana mirumada, ni ga yoto nungo. O numa, ngandi papa with your children. Helpful donya dukara. Pawala miring ngurugali ngunan ngukidao yako yang anything that has to do with manjmak room. Nabatrin support meritike gorupul good habits kung ngunituka ngay study. Yoto nungo, nituka gunga yun. Pala nyo ngay room tutungo ni milko naray ngay to takay nga ma manjmak yoto. That ninan ngungari miring encouraging mire kabapa miring. Number four, nito ka encouraging reading ko rom ko. Mirit yan gimaran ki kung nungoy niyo ito yung reading ko. Ka five cha, build a partnership with no kalangawal yuto al teacher al. Tuwali din, maraka tukar buma, parents to, kabulo maring kitirin ito, may makum teacher na no kalangaw. So, I hope na makandual nga akul mala, dual balangon ni daho, maraka di ako yung alam. Kung kayo namin ngayon dual, dukar jamar kulit ni murong kalangaw. Meritrian. Ado niya alam ang last na mirpan manikay. I think I'll leave you with marama. So till next time. Doon niya makangama daw show only yung radio group.

0: kamatuan mga mayurong radio irkalango.
1: Wako, ka, daimiri, nako ka, polichimara. Ular kandao nanayaw. Nako doare, nako. Sarup tunang ito, yorongon. Ular kandao. Namandul nakoy. Mia punon. Doalin yung jambat ngo. Mukar. Mukar. Karoburam mukar. Yung ngo. Yarup tunang ito. Nakoy na bulti marana. Walaan wayo.

0: Dat doe je tv bijna en groeien, hè.
1: Ka, denk je, zou je. Ja. Aro, ik heb nu mijn gedaan. Bam man, ik ga daar Bere. Uru da wala ngom badan bam man ngoy bere aro ngando balgan kana na wanga njo marto na ngala pol onala na wala pa kana na wanga njo banya bicara na ngala hana re de kolong pala na na wanga ma wanga onran gan nang ang donan bolan po po na na wanga njo na ngala mil dot tuan po le na ngala ngala ben ding ing na kanal pen ya kata ngom bican hana ang ton banya wanga ma ya onan ngana ramuna ta bla berpuri onan jinjal ma nyana nang kon Alana wanga jom dalkan nan nan wala nga nyan dalkan lengon dur ana bi jana mandawang gaj mawangan wae kutta merkami tam ngairo nan dalkan bai na bala ngairo kana nan nan dambalan lengko angai ngaro ka wede nan ngole nang tu nangai maro balan sangai nan go dana nang alam nan ngai nan go kana ayan bile nyam bolo ena re brick house lengon dur ha nanam nai bol ngaro nganan ran kanan nan banya yau yau nan munatan nan gun banyakkan banana dalkan nanan lengon nan banne banne mi ulo nan nguru dawa lan nguru nan kuda mi nan kuda kan banne nan ka ngula nan eta bolok o lengon ana lam nan ran kan nan go kan yo nan munatan gundan mala durung man nan gula durba durba nan nan goro brong gunda yo dur lengon nan ban rong nan wa mi ngoi dal kan goro brong nan ala he bile nya jai kulong meo wallo yo he kada lam na jai kulong mayako ay jai kulong crazy he ka Bengrom, jeruk tanah nan nan dalam wah mengom mil ran kanan nan go. Woi, alan nyako jika aku tak mengom nyau Iwan. Ran kanan nan nan nan nang alawat tan beja nang ala bandan deremuk na. Ha thinking nan nan. Tikan tanya aku tak mengom jamung do nan bandan ngoy ngan beyanan. Ayo alak tangarung nan laut laut manan bana bandan malan na. Laut laut manan beja nan nang ala flat one na drungo yan kan. Momong do ana koroprongo. Natang oleng wan cudu nak kon mengonya konyoka. Lengon nyai anan nyai anan nanam ya pat mengom nyai anan belum macin cain nawain jinan cingim nama cain belum ngakolan kuduruk kuduruk bela nyalen padam nana cain cain nana kuduruk ko enan koroprongo ya pat mengom nana eh dur eh abe ngom nan nanam oh mengom be nien benan tetam eh ay nien anan eh daran nan akan banyak rekton menam ya bak mingom wah mingom nan waro yon eh be matton men eh wah markap men nau nun rak kunjin bican nan kan koro prongo socks wong kan ngole jama we belenya socks belenya menan eh bengom malan ran kan ngande bapan ngarongan ran kan nan topaleng ko ka ngande bana bapa ula ya ko tamala kangir dobale manaya ko ngande bapam adobale manayo tum ula ya ko Odor ko kajin jalma ngelengkon. Ya kom tu pala nayo tu mulai. Orang nayo nawa minggu jin jalma bayang ngoi nam. Nalangan ko odor ko ya bak minggu nyah ewanan. Ya ko odor prong mulai. Merkap mulai. Ya. Eh dur. Tapi ngurum na ngalang ade papa nyan. Bandan nyan ulanya. Damalan ka ngirik na. Tangon wale. Gak kaya narong. Wah ngalanya ko yutu ulai. Wah bican kata nang dalam langade. Wah. Wanda ko yutu markin wai. Bian kan. Dalam nyi babak minggu nyah ewanan. Ewan. Wah, katur aku merda, mereka merimadain. Nah, korang semua wotin doa lah. Atel runge merda aku, bican macin nanam. Papa mengom. Nanam macin ngade, mengom macin boyan menan gundayon. Ya, Pak, mengom macin yang ngaran boyan men koroprongo. Ya, nalengko yang kulung arong pulunguin. Eh, dur, koroprongo. Mana bayang ngarong ngarong, mana arong kali yuanan. Lengkon. Abile ya tahu, alas man malengko tahu. Paman, nabaman, paman, nabaman, nabaman, nabaman, nabaman, paman. Nata, 90s po. Na, ungan na nga, ungan niya nama. Na, nukutiri na na. Eh, arungan na nga, ungan ma, nukutiri. Yulong nga yura na nga, bayang nga, ngata kungan. Na na machin, bulong ba na, ungan ma machin, bulong machin, daruk minan. Daruk minan machin, bulong wangan nga, dur. Yulong nga yura ngata shopping, dortan na nga, na nga, bulong wangan. Uy, nga rin ngata kurupul, bayan kan. Yaka kini, pene, maran yung kurupan minan, bayang nga rin to dark tun na, bigyan na na kan. Lingon. Ni mo ka na nabili niya, shoot tempa wartom. Dango lingon na kung ngayang ngayang yulong o. Lingon, dur. Ni na nabili niya, man na, mingin na na wartom, dark tun o, wangan na raw na na, dur. Lingon. Nama nga ya, panawarto niya me. Nalang mga yung ataw, mga yung darka-darka yun. Darka-darka mga yung ataw. Bayang mo, bulom na lang apagin yan nama. Aro nga, nga apagin. Yap, namuti ka ngoro. Aro nga, nama na ba na? Nalang wato yun na lang. Wato nama wala. Ay, nang to na pala yan. Gumuri na lang ko. Ay, excuse me, apa, bitchan. Nalang mga bitchan natin, yung apagin, may nari yung kayo ngo, yulong ngo. Ay, excuse me, apa, bitchan. Nalang wato nama, bulom na. Yeah, who am I talking to, bitchan, nalang mga apagin. nana wattum labena to me dog nyakule no watto le wangam dango hangal ngarong laron goro prongo rera nara eh dro eh wangam nana wangan nana wattum la ngapakin wattum nama na bena we tam ga ungan nanya kule wanga bay ngala yulungom yulung ungan jen lengon kan nana ga ungan nanya kule wanga yakan yulungom yo wangan wangan wangan wangan wangan nana da woyo nanan go ngapakin ngaro ngatan nan go shopping yakan mala bila ni ungan go mala yakan ngatan na pelengo yulungo ngatan shopping bolike na nganya den stop malanya lengon den bips bekere badam na bolon do bol ka borol iman badam ga bila yan urun ban boro men pieno me Lingon. Eh, lingon yo lingon borol en mek kanungan ma. Marat na borol en ah tang lingon chut na ko na ilian. Lingon. Pieno men. Ile ai pukko bol en da. Eh, dro. Anang dona na bana watto. Chorop ngai helen. Pe family na ra. Koroprong wakken ngon bilen watto. Ngayon nan ko ba na family yung koroprong o. Oh, hala, hindi na kalam. Una lang niya nga, raman gining. Eh, ko pa doon mula kem ako. Mula ko kem. Mula ko kem. Nga manun ka, mula ko. Mula ko kem. Nga manang tuman, wato yun nun no yako. Mula ko kem. Ayo. Ayo, ko pa doon mula na yako. Mula ko kem na wato. Ayo. Ya. Ayo, bila niya. Anyway. Patang ko tao. Ayaka doon mo kayo waka. May bina. Baman ko. Baman ko. Bili tao. Ayo. Eh, dur. Eh. Ada wakkan ngandum ko tao. Ano maka nga. Madang ngayol ng radio. Ngayon ang balananan. Biar Mark Show. Yo, bilangnya ya, kamu apa dong buat me?
2: Hey Humob, this is Jeffrey Jangla Simran from Chindu Desert Band and you're listening to Yolngu Radio. Yo, bye ya.

0: Yo, Bookmark, this is Will Porter, Jam Amir for Yungle Radio, and you're listening to 88.9 Yungle Radio. Wakai da big!
1: Yo, hindi ba rin ngayon dahil dahon, dahil lang ngayon yung rheumatic heart disease po niya, yung mukuling kuman yan, dahil ngayon wang ganyan pad. Kangulin ni Bookmark kung daw dyal nito balan ringi map na ulil na ads lil na o nito website kurmariki to welcome www.ads.com.au Manmak, kaduan dyan ngayon, number 3 daw.
2: This program is produced by ARDS and funded by the Sanofi Aventis Pharmaceutical Company.
1: Nawe, kale-kale, halisa, ngamani ka. Nadyan ngayon lingon ni nguro ngon rheumatic fever ni nguro yiri yun wanal ganali.
3: Well, first of all, if any people have those sores on their skin, there can be one bacteria or germ living in their skin, and that's called strep A bacteria, and that's one of the bad bacteria that can cause harm to our bodies. And then also in our bodies, we have what doctors call white blood cells, and they're like good soldiers or carers for our body. And when the strep A bacteria are in our body in those sores on our skin, or in sometimes they can be in sores in our throat as well, the white blood cells fight that strep A bacteria to try and kill it and stop it from harming our body. And what happens is there's like a big fight that's going on in our body between the white blood cells and the strep A bacteria. And this causes us to feel very sick. So we'll get that fever and we'll get the pain in our joints. And the other important thing that happens is that the valves or doors inside our heart can get damaged.
1: Nguni ni murong gal ngay ka gal nga ngo jiji malangora dara mar jiji bar nya pi wirtu na woi wirtu na woi jiji wirtu men ngale ka bai na nguni ngale dara kar lap na ngalwa nga na ngo wiki me wire na makwai go wiki me wire ya ko strep ai me wire yur ngay nguni madakare nguni ngay nguni na man jiji pala ngay le nguni wanga naman nguni lin jiche ngul na manmak pala ngay le kanguni marikin nguna bala jina ura rumbal ko gal nga kuru gal nga doal gal nga parambar limur nga pangulong ul marikin ngay le nguni kul ngayira turup tunja ngay le ka ngay ka nguna rumbal rumbal ujaga mir rumbal ujaga mir mala milengo nina limur ngal kanguni walal ngule na mangwenya nguni yin mulkoro ni mewere ni warangol po na nguni ngayle kol ngire ka wala lang nguni jama wala to ka jaga le murugal nga rumbal uga na wala to na ma mulkoro mewere ngayle le murugal kol ngire rumbal yala nguni wala lang nguni korong di jama wala to bumma man maka nguni maraka buna mirinja ngayin nguni yin rumbal uga mirinja mirengo le murugal ka ngayin nguni yin wai nguni ngay kol ngin duwala charjiche koro pala ngale pinlingo ni da kay nga namirin ja rumbal ja natin ya wina mu na ngale to dara tara mire ra ngale to ridik to na ngale to nali ngun ni bile manda ka ngun ni bu na mire rumbal o jaga mire ga ngun ni wai ni ngai gul ngi di ti koro ngun ni mada ka bada ka tel bu na mire ngale ndo ka bala nya mire ja ridik to na ngale ndo da kay nga ma ngale to ka ngun ni ridik to ja bile manda ka ngun ni bu na mire ngun ji na wali tara ka rumbal ngoro
4: naben nawen malang ayatam lemurong bulungon na mala
1: dual nawen ngon lemurong da mana pana na mala ngala kan mala balang ni nye lemaram lemurong yan wala ling go kang ayatam do tor mak nawen ngay ling ngon kul ngirin ja ngon ni yin ka bnga ayatam ngay tung ni dur wala ngon ni mala tor pe mala dur wala ngon ni wala ngon le bumayan tiang ngon di mewere
4: wengi ngon ni madakarit
1: madakarit to mewere
4: mewere
1: wayo
4: Unye buayak, buayak.
1: Yo,
4: mala.
1: Strep ayak, unye ya.
4: Yo. Ka, unye pala, unye.
1: Rumbal ujaga mire.
4: Yo. Jaga mire.
1: Yo, rumbal ujaga mire. Unye nge, duwari nge, unye rumbal ujaga mire. Limurong mire, unye rite bile. Pilinga ilingon ni mangucinga materna mayan binga inguni ye durwala nga inguni dotor pinguni wanala chen nga ilinga nguni mangut limurung yan gum wal yal nguni bichan na mayan binga inguni balanya ye why nakun nguni strep ay ya palawala nguni nguni nakun ga buman nga nguni durwala nan abinan nga ilingon ni nguriri unja nakun wanala chen chichi kur chichi duwal nguni limuli kanana na mabay rumba limurungala ajamar kule wale murungala ngawala kadial mukawanga ngol ngale tungu ni kura kodial daka ngana mir ngale tungu ni ngula nana kung lukka balangale de danga deri na do na jichin na wendiga kurak na muni ngai kanguran muni strap ainya wai duwal jinagan
4: muni madakari
1: cha muni madakari cha me wai boyak cha
4: angai ni kau ni na wenja kungai una mir ya kajaga mir ya kajaga dian
1: kajaga ti limurung yana
4: umangai le kau ni Palalalim to palika po na meron.
1: Yo!
4: Yep, pitan, yep, pitan.
1: Doon niya nakunikan nga ako daw, ngunin nga yan, wangga nakunwaka na nguruko po di, hindi po daw po yun. Na yun po yung rheumatic heart disease po yun. Na yun, ngunin ni kajalti niya nito, at sila na yan ringi map, kawal na nung ito bulo na kun kurupan daw, o nito website ul mariki, www.com.au ka ards.com.au

0: Σύμπαρο! Ναι! Καφέ! Ντάπερ!
1: Thank you!
0: This next song is called...
2: Yo, Ali. Ali, na meron ni kailangan ng gram. La, la kung la po. Sa la, yung mga artan ro. Tuto jam pangantur. Ang gawin. Na meron next kito. Ba, next na. Pa, ito kawangan na meron niya. Pero, kalimbawa na. Dal mga tanan ng craft pero dato la kami sa lugdel kuya sul korom bad mula ada yung mga tanan din ro dulu nga pigi pala bingo tab ng punya nga ng kap tol bikin mo mula ngati din mula
3: Thank you.

Mas kaya di karbe ayo to bot ko di ka Unarap mo ngarap ko ka de bro ngaling ko Kaya di ngaling kaya Ngay ngaranawang nga naman ni Mari orap pa may ngarap ko request nito Babarak dun ba na If you're out there, doang request dyan

0: One more. Ah, one more.
1: Yo, yo, yo, yo, welcome back. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo.
2: Yo.
1: Yo, buddy, Danny.
2: Yeah, baby. Don't shit. Young Elvis.
1: Young Elvis. Do you know their names?
2: Not really, though. But I try. But I fail.
1: Pag bulo yo diyan play eh Black Elvis tama kada ma dingin ko pwede nguro ko kayo 20 ka lang tawe balik ka
2: no
1: dandiya ka Black Elvis gabi pilaw kol anal crap chata rin din lang bro
2: yeah baby
1: yo yo yo yo katulad ka yun tawe live na patulad na yun ka
2: ma
1: nga ma nga ma ka na ma sabalan niya

0: Walom dango leben PM na yakkoron wallo.
1: Biangun bala ka darwa darwa machiririk dun. Riri yakui diphtheria dual community ngulum rongal. Tual diphtheria riri tengun jo ka mrit ririk mram warpam na olgun. Munituni maram dual diphtheria riri kaito jichi mala machidara warna koro yangara koro warpam rumbalongor. Karipun mayang nitu machiririk dun. Ka ngurungi din nito bayangun ngamatam gangriyun. Chakchen nito maram. Markani ka family nungo, pichan balito ka saip nin nabayangon numa tumaram diphtheria riri. Diak diphtheria uja jakchen nito maram ka free daily the community ngur local clinic ngur.
2: Yo, ngayam ya ko welwa nga, ka jamam ngayabayang dango arts nga, ka ngamam numa ka 88.9 FM yung radio. Kaitu nga dap.

0: Walling the Well, 12 o'clock. Kuwali yung munay.
1: Yo, bukmak namin nung ma. Nga raya ko bulkano, kawang ay nga raka doara, yung radio, nulun boy ngor. Kawang ay nga raka di pungulkam, 88.9 ngor.

0: Yo da yolong ready ang. Am yolong ready arts ang madapton ngara kado amin yol turke. Tado asking wawa na neko. Age to many kemalap mga kananan ko ben yako.
1: Yo, first year I started with no

0: music program back in 1995 round there. I was nakun nere involving with nakun all musician mala nakun subsen members ka Dr. G was there with Frank Unungmura ka nakun ngara wala met onili nakun while they was doing music workshop. That was in 1985. Ka after that joined with them writing song ka music napurka setting up mala nakun instrument kung mga gitara keyboard ko ka drums ko ka may kaw nila na kung help na po rin yung Dr. G ka Frank Unungmura ka members from Subsen mala my cousins ka yo. So first band we started na kung just for the festival kung na kung na yung ara on kung na yako nirpan Bush Lightning, and that was in 1996 to ngayon yung jala ura iya after I return being a university or music workshop. Yo.
1: You mean magtao o kanay ni age to babrat to na?
0: Yo, ring it time do ngarin gan school yo iya 10 or mak ka 8 yang araku ni bala nyo mirin ya ka 15 years old ngara start learning ngara nyakun music ko ka songwriting ko. Yo.
1: Yo, main mak. Kau ni sol ura ayol ko ben, nunggu?
0: Yo, after that, Bush Lightning, kat 1996 tu, ngara start nakun ngara mergetin and music kun naf nara songwriting ka ngara ku brothers nakun Joshua ka other cousin came back from boarding school ka ngara nakun namo all over musician kun nakun walalkan mergetin na school ngur ka in 1996 na prostat na ya kun change sol ura benna ngara na kun forming na ni benna ya urit na so na proje yang mala ka oldest one na pro kalon ni ben or ka Frank Unungmura ka Dr. G ngai same time na ko second na singer
1: men mak o dao na na kun go do a dream to be a music or na
0: I think an interest in sport more. Basketball, football, track and field, cross country, bala nyara ko favorite malas ka music mala na kun ko favorite maran nga kun ako Lan Richie, Richard Marx ka other singers mala John Sikara na mala favorite mala singer Michael Bolton ka ngara kan ni nga kul ka thinking ngara kan kun ngaran kan date rebere picture ngara kanu ni medjini na kun ngara nu ni singin newin nu ni mala atas sero favorite ya pala ngati ki ngai har dol onda ja musician na be singan ngara do frontman na unala on stage na e be ngara mulu kure nda ko ka ben na kun bler ka ngai men ni music mala unin nda kun kun dream ja came true mala
1: ne min mak tap perik ne nu ko na kun ni idea wi kama e do na ni change nu ko life ne uni ni fan uni ko deramo kado ana ninge kana ngula fit ke aja mar kole nunga nin na singa mala o baingo
0: yo uni ngara na kun music kun ne meten talmiren sport ja mar ngara meten kana ana tangala bra so first ngara try ngara ko yo tin ngala pen la mialat na ngai kan involving na kun ngara kal na kun singing ngura ngai kan mangetin ayan ngai kan na kun busy rip mala sport to holanale nakon bangong ngay rako maltur footstep ko ka after that ngara try daramun ngara ko yutun but already ngay kan nakon yung akul ka kanang ngay kan break tight ngay kan tuning up ngay kan mayang maladate ngay kan ka pala ngara nakon nangal ngay nakon ngay ngalapulin ngara nga margal kikong ala music lever nakon gujok niya Pedro yo tipon mo kay nickname niya mga nakon urobot na naman nakon ay start ano ganan youth band no, which is main makara ko nakon second na footstep future ay ka nakon heading balay footstep marakal
1: niyo main mak like ko daw o ni sharing

0: Yeah, hi, my name is Tarragon. Hola.
1: Tan gadol kwal yo mundai kal kichara unarai tua klokta.
2: Bayang un yul jal, rik turun au ja. Kadiyang un winte, make sure nuna indo vaccinated, winter, ririo, nakul flu. Viruses jale kabichan beli, jambi. Ka important ja, maranu kabichan beli, regular vaccinations, especially if need to marichi, urung utirja. Wangi nukal, maringgit, wo health jama meriwal, maranara flu, COVID, ka RSV vaccinations, diangun bala. Authorized ya, Australian Government do, Canberra.
3: Ngara, Johnny ngarpiju, yo ngara irula kamad wala dao, tia kumata matao. First ngai dola establish, dola nyamat namatanya. Ka dola ngana purunina na yagura, ka mari ngana purungu dola wanganya. Tualanya, mata-matanya. Kangurungunya work turun awal la dua la out station, mata-mata ngura. Kaya aku yang ngai dua la, ngai balik yang napruni nanya ya gura, ka ngarpi jingura, ngara ya aku darah ya gura. Aduh la ngara wang ayu gura. Aduh la ngai wang anjanguni. Main mabuk mak tu yuru bungkang wang aku yukari dua la dao. Tua la guri ringu dao, dia aku yunguni ngai first established dua la out station. Mata-mata. Kadia la dawar iruna. Ka you listening radio 88.9 FM.

0: Hello, ngarai ako Naipiri. Kumana, ngarai ko rawang ati pungkan kan ko. Kaya numay ko rin nga ma yor ng radio.
1: We gonna sing in Kalwangara. Agara-garela.

Nukulia yul ngoka ngan ran ngan nye na nao God wangar wul galik nga. Mark chapter 10 verse 17. Kabananan jisu kay ngan kulkuy wanam ngaran alawum. Palanan ngudira mun wait tuwan. Kadambu nyilk tuwan nan jisu wul gumur nga. Palanan tawir kay wanan bicanan. Nguwa kuro maningit kunami. Ngayon na tawir kay ngacil. Pila nyata ngokam. Nalpiyente ka ngayang aro yul ngom. Mangayang aro kulit mayana maringgi. Banda ngaya balik tuji warkam. Nyinay kod wang aro ulim. Wikarang omim. Wahal nga daway undan naram. Kanan mam jis undan bukan ituman. Na ununu tango bicanam garuban. Nguwakuro maringgi kunarami. Bicanam. Ngan gaul tango ngunung yul yul ngulit mawal nguwakuro. Kod wang aro tango nan bayin yana nguwakuro. Linggo mo numadang o God, wangar wulom yan ungan minyarawo maringgi ba na kay nga bityan garon? Ngan gaul yul ngun kuwat tarang wangayum ma. Ngan gaul marambay iya. Ngan gaul manang iya. Ngan gaul jan kung rakarang. Ngan gaul mayali wilk tuwa yul ngun pala mangara manang iyan nan kung namalany. Mangal tuwa nung kay ngarik minguwom, kamurik minguwom. Palanan banayam yul ngo bityan ang dambu ganit yung man. Kulit yan na markap mi manggit ko nami. Ngayam kay ngandango ngayatan ka maltuan jinako yam room go biwalilin go yan na banangayam yuto mo yan na. Palanan kay ngan jis yung nangalan banay yul ngon nam ngayang ngoy mango ay tinyarayon. Palanan bityanan garoban. Kacho diriwan ngirimalin. Kachalim na nungway na malanyo warbam tuwan yan na. Kabayang nunung arurupiam waratun bala malawulk tuman banayam bala kungang unang uruwik minan yul ngon warany. Bala nunung arunyakon maltun. Kaya lalam nan ngurukod wangaryum dambu dirum mana kungan nunggum na malangunalan jiwarangan. Kabananan bayang nguya yul nguyo pilanyo yung mga kuljisunam bala nan kungayang umbarakin jinan. Bala nan ngirimalim ngirimbuan kal nga barakin jinan. Lingunan ba na gulit yan na nukun ya. Palanan chisim na angalan ngaran. Palanan garuan nan gro kuyur mingo mara ubit yanan. Kumurwan yun dango malimin bitu ayeng nukun ya umiul ngo kul nginya rao balam jiwar lim. Kapanatan al kuyur mingo yung mara yung nga kulam nanan bila nyo yung magarunda palatan al maa yung baliwanan. Kanan mam chisim biapul bitu ayeng garuan bitu yan. Nga kamwarang wachuma. Wanyo dango marimi kulungi niya na wukod wangar ulim kurutumilim romli. Kuyang iya ba na warakat na yako yung gamulo na? Murukay nan ba na marimi? Kakumuruan yun nan ko ba na kulungi niya na wungo na yutual murum ngang gamuro pa na giri uy jawat yun da nil. Yo, bila niya yan ba na yulungom nukunja yulungo wo marimi niya na kumuruan nyo kulungi niya na wukod wangar ulim kurutumilim romli. Analpian nan kay nga ba na Jesus pituay nga rowan? Panam danal mariminan mayong baliwan. Pala danal kay nga dawir kayon minan bityanan. Kapayang nan kay nga duwan gulit mabityuay ng rakaram kayul na nga robark to kay nga banan nyinay ngunalam chiwar ngam nanguram god wangaruram. Pala nan Jesus yung danal nga ran na angalan kabityanan nan nga rowanam. Yul ngum nga robanangan gaul kung naramgul ngiya god wangarulim rumli nanguay ulum ngayangoyo. Ngaro ngan gaul waramin ko ngam nan mam nga robanagod wangarim jamaya na namalan bukmak. Kanan mabitam dambu kanit yuman bityanan markap mi nganap pumdangul linggo kung naruman namalan nganap pilingway ma pala nganap pumaltuan nunggono. Kanay ka nganap pilingum dambu dirun maranara. Pala nan chisum bityanan garuan. Ngayon naman yung rakraman, pahingaro yul ngo jalmi, maltun daw nyakom. Palangaran kung naruman ang aro nanguay ngari mingon, gamori mingon, kayumurko nanguay nan, kayukuyukup mingon waran nanguay, kangiriman nanguay, kajaman nanguay, kanamalan girit nanguay. Palangaran ngaro ngaran kay nga dambuli yung mana yul ngon waraw taon ngaro nguwakurun rakram nyakuloy na. Kaya lalang umiyom, nanggum nga roba na dambu dirin marang pulon wal ngo gulukon marimin bukulin ngal tumubarkto. Na malay nanggung naruman, nanggum barkto gulukon dambu dirin marang. Kang ngayang uli yung damim roon barkto nanggay ngiwarat to yan na. Linggo nan bayang kay nga ba na niya ako bityo ayang malto no. Kaya lalang umiyom, baya barkto dangumunat at wanggala dawar yu.
palanan bark tu banaga kaingin ni naim wikarangomen wal ngadawar undanaran ngunalan galkinianan god wangaruran kabay ngaro kay ngayul ngo bitian malingo kuyangin niya rami hindi ko naramim panayam nan ngaro nyumo ko nintin raiwi na kabana raiwi mayutwalam ngaro bark tu ngurungin gamurungun nan yul ngo

Nduga John Dunga Duan Ngurungi Nyarawo. Mark chapter 10 verse 35. Katurwara ngurubi waliam, baladu palbana jibidi umga aduk mingula jayma, kajun mak ngara nan guaj manan jesu nan. Baladu pal ngang tuanan nanan bijanan, markap mimangki kunami, tanggung ngalinyo kay ngayaan nunggu ngayatan. Palanan jesu yung tupalin dawir kay uanan bijanan, na wunu mangaro ngang tun ma. Katupalin bijanan garuan, markap mi, yala lang umiyom nunum ngaro tango nguro wong men walang ngo, nguro waron dami nganapiling ko. Kabilang nun ngaro bijan niya linggo, ngalinyong gumguyangi, mangaro ngalinyong nungguram galki. Wangan mangaro niya na nunggul dunupang nga galik nga, kawari po mangaro niya na win kong nga galik nga. Kanan mam jisum dambu kanit yuman, ngan gaul numadango maringin nao numakay nga dango ngang dono. Ngayon barto dango yala lang umiyum, danggalir yun marimin yan na ngalan. Nalpi yun naman barto. Bicho yaling ko danggalir yung bichan ngaya. Kaya na itling ko gawa ngayon barto. Katupalim karuan, nge, bicho mo linggo, markap me. Kanan mam jisum dambu kanit yuman bichanan, yo, kulit yan ang numang aroban na danggalir yung bicho yan aling ko bichan ngaya. Why? Panayam nga ron, nanbayan niya na God, wangar yun malayari yo. Yul barto niya na idunupak nga, kayul win ko nga kalik nga. Kalin ko nanbana nga, chile na malayari yun ma. Panayam dango nga ngaul niya ako malayari yun dawo. Kapanatan al, wali po yung guyur mingoy waray yung nga, kuldo palinggong. Yan, mabityo ay nga, dundam, palatan al, marakarikinan do palinggo. Palanan jisim danalin, yurum tumanan, palabityanan garawan. Maringi mo numadango. Panadango jinango bala nguru warundai nguyul nguwara bilanya yan Roma nyomin. Punggawa ko naramin danal bayang gay nga yul ngun wara ubuk makono. Bilanyan gay nga dango malangtun mabukuli umanayan na jinala munatang amwangala nga. Ngaron numam ngarongan gaul bityan ya. Kabayang nuno ngunong yul ngo dawurong malangro kay nga jal may ngurungi nyarawum. Nunom nga til ngaro jama may waripu yul ngo warawo. Kabayang nan yul ngo jal ngurungi niya rawom, nan mam ngaro jama mi bukmakun yan na yul ngo wo. Lingo ngayang banagulit ngo mal ngo yul ngo ngan galurali ngaran danal ngaro kay nga yul ngo warabityo ay niya ko jama. Ngayang banagulali ngaran, ma ngayang ngaro kay nga jama yul ngo warawo. Ngayang banangaran ngayang ngaro wangayin mundurungan min, ma ngaro bayingo yam bayaran. Tiruman ang ngaro yul ngo nan biwalin barakin ngon rumuro.

0: Manguchi, you know, pay mandam yolong dango King David Crow, yara tangro. Maronan banabunga wa yolong nangum David kum. Mark chapter 12, verse 35. Kapilinya mium nangangan Jesus yung barak tanarin mangikwan. Yolong namarain banalayan, kohat wangar urantar palangan bumbungam. Abiyan nan rakalanam. Mangi mo numadango bana David makaingan ni nan bi wala baman nga chiliana. Kata na lim kaingan dango numaling roman ki kunami yu rakalan. Bi wari bana kod wangarum mangu chiyo no payo manda barakto marakto nan guran David kuran yara tangro. Bi na mingo nan guran barakto yara tangro marakto. Yo. Nga chil nan bana kod wangaruro duyo birimbiriyo yan wangan David kolo. Tao uukiri ubitjan. Kod wangar garuwan nyakulim bungwa ulubitjan. Kuralin manggara. Kajinalan nyini yam nyakulan dunupak ngungan galingam. Manunul ngaruban na galkim nyakulam. Kabayang ayang ngaru maringun nunggo kalkinya minggan. Balanunul ngaru kay nganuko woyo mandana rengolo. Kananan bana mangci yuno payo mandanan yul ngunan David tum kaingan bunga warakaranam. Kanaunan bana be David kuram yara tanga bunga mingon nan gom bituang David kum.
1: Doan jawalo 7 a.m. Yul ngun maci bra yuna mingin yuna ngatau na jamau.
2: Ha, you listening to your radio? Million B.

Maraero reading, Makung Wokiriwi, Chapter 1, Morongonja 9, Moro, the 13 Lily. Jisuna, Lialopangala, Kangolingonjangai, Saitin Donganyakori Urnana. Yo, Ulinya Miri. Ngayong Jesus niya yung koronan nina na unala Nazareth wanga ngura makar ngura niya nguni yi Galilee yoro marchi na niya ngay nguli nguli niya nanukala niya wanga ngura tuna may nanguna John galana pala ngay John do na nga niya lialop marangala niya nguni ni mayang ngura John na kapung ngura. Kanguni ngai jiso lia lopturu naja. Ka bingoro kapunguru jangai walmana. Tunupana ngai nangala jiwar ja lopturu dana. Ka biapul ngai nangala god kunjanguni karkulok nainja berimberina. Ngai marjina lili bingoro jiwar ngoro. Rumbal ja bikian wain muril. Balayana nini nananukala jiso wala. Kadunup panangai kohat jawangana ngulinguru juar ngulunja. Ngai wangana jabicarana. Ninja duala ngarakwaina walngung katup meringu markap merina. Kamiritirina yana ngaranu kalayukura kong meririnja bicara. Kadah ngulung ngulingurinja ngai ngulingi karkuluk tunja. Kohat kalanja birimbiriunganya jisu nagangala. Palangunda na kapumiro lili na wanga lili. Ngailipil lili na. Kanini nija ngayo koro nanguni lili nja. Uyin ngumili na. Puti na muna ngupra. Nangayin nja. Marti na nguli ni. Bungawayin nja wal ngamuko yun nja. Saitin dun nja yako yuwitiara nga nja. Jisu na. Palakuru yun na yukoro nga nja. Yara ngay bini Jisu na bilmarana. Maltun rao nan ngay ngay. Yo, nina na ngay yukura na Jisu ngunili na. Yul ngumiru ngura na wanga ngura. Nguni yukura na yana. Wain na wakin ngumiru na ngal inmina ngunili. Ka walala nguni juwar uyuja. Yul ngawalala marchina na. Balajakan nan ngu yukura na. Aduwala dao. Muni makko ngo. Laka ngalang ayo korona makto. Jisu walang oi. Balanya.

Viviana, ahora era reading Marcongo, ¿o creo, chapter 1, verse 14, a 20, lele. Kiss you, para ir una, dambo mirna, ngayari, llama mirna. Kangulingo rinja, dangolo, yulungo walala, mringo ya marchina, para mulkanana, ngeña yonna. Para calcara lolina. Kangulingo rinja, dangolo, ngay jisunja, tunupana, marchina, runginana, junamai, karalilina. Makarlele. Ka. Muna laina. Ngayo korana. Marji marji nanya. Lup merangala jika. Lakarangala marji na God ko. Tao na. Ka. Duala na. Ngayinguni. Tao nja. Lakarangala. Yukorana. Yulungala nja kam. Walunja duala lingo na bona nana kwat kunja room yual kunja muro koi wal ngo kiwar uinja duala na diala mina lingo na biliura walala kunya era numalangwe Muni ya charum. Mario altiana, viacana. Tiakoi. Namakoro onyawal oromgo. Wanga miringa eji so marchi. Rangi koro. Pala. Kali koro. Galali koro. Kulon koro. Kapo koro. Palangay nama, marmat na guta manjina ngayari jama mirina madana chay man na ka ulipunya ngay yako pita ka Andrew na madayokura Ngayari, detun, kainbuyo. Palangay jisun ya, kuluyo na. Kawang abitya na. Way manda, kumaltura manda. Ngarako na. Ngaranya iru numala na, maringi kuma. Tuwala, jama una. Numayuru, kat marama. Marama, yul ngunana. Ngarakuna, yurup marama. Kaptunup panama danja, nguni, kuna yurunana. Kain punja, palamal turunana manda, yana, jisuwo. Marti nanja walala bala, kakakakakaka. Tapi apul ngayina ngala marmat na yin, wawa manjina. Kaim na, kacon na. Uninja, katup miringo, manda, sebedi wuna. Yuru jama jamada, yukurana, babak miringo wala, kalki. Kiri ngamat tangala, walala yukurana nguni, kain buna, ngayari una, rakun rao. Anguni ngai jisil na ngalanja madana dun pana ngai kawa yurunana madako wai mada malturana lele ngarako na ko bicara kadun pana madanja kuna yurunana papa meringon nguni malaina michialena uri kala na uri pukul ko alana Chama meri wala langkala. Wala mada. Mal turunana.
nan ona yi sona adu ala dao muni makongo laka ngala ngai korna maktu jisu ala ngoi balanya

Matthew 14, 13, Ngurga 21, Lil. Heading Jiso, Maranogoro, Pair, 5,000, Nayul, Nguyalalany. Nguyinga Jiso, Dao, Nako, John Galangoya, Palangay, Marikin, and Brapturang, Rikin, Galilee, Wuyun, Gulongo. Marangatil ngay tukaka, nanina Yul, Ngomreo. Yur walang jangu ni yul ngun walal maringitin nan ngob balayan ganar tangala walang ngun ya wanga. Balayan durput na wanga ngal jalkri na larung alanan ngo. Kanguni ngay kan jesu wapturu ya marta ngay ngun ya. Balayan ngay na ngala yul ngun ngun walan darwanan di kamritira. Balayan ngay walang ngay ngun warwo mirinan. Balangay kan yan dukmana ngala bukmak na nilan ngun ni riri mirinan mala. Kangurungun lai pilyun rai na bala walal jangun ni maltuna mirin ja mala nan ngu jiso markinan bala wanganan bicara wai ngayal piinan dual wangan kalki ngay tu dual munan yubtuna tuan dia yul ngunan mala jui ura walal markin wangalila mar walal tungguna ngatan marki walalangoy marap maram kangayin jiso nbuku bak merangal walalang bicara yaka walalang jui uro Namir balang tu numan walalan gurupan ngulan na luka narao. Kawalan jawangan bicara, pahingun doal kung wangan yang damban gamar may an ngaririn. Kangain jisun jawangan ngunin lunuk miringunan malanan ngayungay bicara, kurali walal kango tuwali ingatta. Palangayul ngunin walan dunupan yan wanganan nina namarangala mulmulila. Palangay jisun jamarangala ngunin kung wangan yang damban, Malaga ngaririn mandain. Palayan ngay dupung wala jiwar lila. Palabukuru parang riki ngat daun jam. Palangay bak parang alangun ingat tan. Palangay kuru para maltuna miri wala malananuk kalang wala. Kawalan niya maricin kuru parang unayul ngunan wala lain. Kabay wal maricin lukan. Kamaranuin yan bukmak. Balangun jisu wala lunuk miri ngunja mala maricin wap parang ala. Paipinya unja bati lila. Kadangang uljang uni 12 patin bay pinyawuyun ngatay. Kadangang uni mritir diramurur jang ula namu na mala 5,000. Kayak kawalal butro miyal kururu na inga jamar kulit nanya.

0: chapter 4, verse 31, bala 37, little. Yul ngon diramui kan ngay tangal yaj kuru birin birio. Kada ngol bing ngol yin ngone, pala ngay jisi marjinan kayan bile ka punanay ngay kapernium na wangangor, makar ngol ja galalin wangangor. Ka pala niya miriyin, ngon yin nina namiri ja waloy. Ngay marjin ngone wilin bunbulla bukulong mana mirila. Ka ngon niliyin ngay kan ngone, Mangi kungal dia yul ngun nanyu wal lany. Kawal dia kan ngun yul ngun wal mriti nanyan butro betur dia. Kanyip dura mana pa bicara. Pili ngay kan ngun ni wangan nany taruk tuny kanjar merina. Kangun ni liikan jius kal bukulong mana miringur bunbong yul ngun ni nandiramu yajkur birin birin birin. Palayan ngay ngun ni birin birin dia wangan nany nanukal ngukal yin diramu wal dia taruk kura. Yur mitinan ngay ngone wangana yachur ya bicarna.
1: Wai jiso, wangana dwej po, ngalchana nito nganapuruin dual yulngun. Nindual rale marichin nito nganapuruin paduwadu yuna muka. Ngaran dual nungu merengi, nindual ngunin dao kanamira yulngu, juyuna wina kot wangarungun, pingura jiwar ngura.
0: Palangain ji sindono panwanganan ngurukin ya kru ya birembero bicara mukturama wanganan mruna kacuta wartura tia kal ya yur ngwalum balangor bicara palangain ngunin birembero ngurukang al ya ngunin dira munain kumur layan walangal palayan wandinan da wartura yur ngain ngunin dira mun ya kangula burakin ya nanuk ngurukana wija Balawal ja kan ngone yul ngoy ja walal nangal ja kanyip tura. Kawangan amin wal kan ngone bichan minan. Wey, nanduan ja. Yutan ganjar muka? Wangan ay ngay kandol tarok tuny kanjar mirna. Ngurukun yaj kuru birin biruun malango. Kawal ja kan ngona tarok janganya maram yan. Palatunupan yan tawe artuna. Kata unkan nguni lecuar yura kiswa langau jawar pamna nguni wangan ngara kengala lingaya tangal.

0: Kisiyu Dr. Man Burundia Min Yolngoy Mark chapter 1 verse 40
1: Kabilanya miyum waloyo yolngo Burundia mi ngarongan nan gol jisul palanan bun ko mi jip tuanan ngang tuanan kungka edaun bicanan markap mi kungka ewan nanay ngayam mangi banan nunum ngaro dango malikunyu ririn dirk dirk na nyakura winya umana bilang nuno jalma maharo ya kayul ngumara nya ku taul na bulu mil yang tun palandan jisum woyo anan nan go pala ngayambian jari anan kakatan nan nanan pala wanganan jal ngay adango ngay ngaro duktu manan nuna lingun nuno dango ngwacinan katunu pan nan bana diramum ngwacinan winya yonan bana ririm nan gura kawangan nan jisu wanyu yu taruktum pala ju yuanan nanan ngailin pichanan. Ngua chumayana kuyangiam. Lingun nunu tango ngua chinan. Kataul na nunu ngaro rakaramam yul ngu lim warawul. Peo kaya bili yana malangur kanay ngu mao chuitku rum gu maltua pana ngachili ngur. Kapala ngachil nguru ngum ngariya nguna chiri kaya miul yul ngur. Kanaan na ngaro nuna duan rumbalma nama pana nungu ririm yul tan yana winya yuan. Pala nunu ngaro mundur na gungan buku wikaman got wangarnan. Ma ngaro bana kulkun yul ngumwara maringi pana nunu dango ngwachinan. Ka bananan bana yul ngutartu anam, pala nan yakan li umanan rakaranam taum pirkat milin ngailim. Ka kulkun yakan bana yul ngumwara ranganam nan bal jisuum. Ka taul na bana nan bayim ngarungan muna yul ngu kulkun milim ngaili. Pilipana yul ngoy marayo na nang konganan. Panam na niyakan panalayan bayman uriwan ngailpingan ngayingam. Karo yul ngoy marayakan rangan yananan go na naro yakan jalmir.

Yo, ngara nyako, ango, ayo ngoko dangara, era ringo, ora ora ngara, papurun, mai mengondara ko, komat, ngare mengondara ko, tatoy, kawako mengondara ko, karpo. Ngaman no maka, yo ngo ereo, tiara, irkala, ayo lingon.